nei tuai nei e tuai ai au mai vala au o tatou mana umia matatou mo umia matatou mo wa Yesu Samoa ile mamano le fa fonga lo utai nei vai ngai faul tu fa solo la vale apostolo fo ma ile tama o Luka fa tul tasi o tul fitu malona au tu o tama lo ma le nganga le nga amen with an evil spirit ma le la la se o fetu ina tu mo mo mota o fa ftai o si fa fonga o na mali fo le o ia Yesu I ka pna o mi le ayo kalilaya wa wa o ia ya te la choi sa pati o mtu a o fo la choi na o nga wa lan fitalenga wa ia le pule sal suna ko le ata wele nganga le temon le nganga wala nga mai foi wale o telo fa pe mai awe yesu ele nazareta se a elona ya te mato wae mali mai e ye fano ile ai mato wa o loa oe ole pa ia oe ole tua ona vava ole yesu ya te fa pe atu ina fa lo longo ia ma e alu ifafo na ya te ia ona la fole ila lo le temon ya te ia yo la te ulu mona alu le ifafo ya te ia ole ya fa ina lava ia ona o fole o la te umo fitouta talai fo ifa peane e ole a ele ngei upu awa le pule ma le mana ufeta le etu e uye ya nganga le anga ona la te uo ese heide ifafo ona longo tuwa ilava le ole ya tala ya te ia umma I tu umma ole fo iwa enga ole a ai ole na o sa mo le pele fa fonga mai ile ni fo tala to fa fefe ole upu ni te moni o demon fa Britania pe ona isi la fia ole upu fa ele ni diamond D-A-I-M-O-N, diamond ole upu fa ele na ile upu le te moni fa sa mo te moni ma ua tau ia ni ia nganga leanga ina ua nga sala ma te yo lusu lima fo po fa su tasi ma le fali nga su lua fo po fitu ma o ministers po au ona tutofi le la tau fai pule le anga le oai o satani luka iva fo muamua ma le fai pule fie fai pule le nei o satani le ta unei el ti apolo ele tuspa ia o pelese pulo ma rekotolu fo po lua su lua luka su tasi fo po su lima ma o te moni fo inei a satani la tau tio su fa ia fo itangata I fa ba I maisi me le anga ma I mahala malama le le lava satani man te moni nei ya Yesu aulele na wa mio na fai ye Yesu matu ye yo la tu tu te fai lo na malo ile langi ai oso ai lo male lo to vale o Lucifer o ta ne o Satan ya Yesu wo ye le la va o ono le ita male ino ino upo ese alo e Satan ya ngelu ne ye Yesu e tasi vai tolu yo ele ngata e mala mala male le la va Satan ni mante moni ne ya Yesu lo la tu tu pu fo fo pa ya ma le alo fo pa ya Yesu e lo le le la va o le tuol te ma pa ya alo la tu ungala eto e fio mai lo Yesu sa sai lo e filfili ma tu fua la e fa pomi sa li pomi sa le la langi nei mana te moni ina wa ave ese tu na Yesu on tanga te le langi mole a fe tau sanga fa te we le uta I le yuta fo pe ono ma le lua pe te re lua fo pe fa e fa tali e tuai mo lo la tu unga ma lo la tu fa ma sinonga pe a fo I mai Yesu lona lua ma

tangatala nei malanga ngalanga nei fa matal mai nei lokal jaya or nei ina walu le nau yesu kapanau mil taulango kalilaya ela ungai ma wa tangatel chapo ingol sapati ole tala luka tangata salo lutum falunglung ole sapati fa mai wo fo uma tangata isa ile fainga wana la unga ma wa onga o upo yesu wo fo tangata fa mai fo pachosu lo because he Jesus he spoke with authority Yoi, ufitala Yesu male pule aisea watu uma ya teye lonta male pule uma le langi male la langi e au unatua ya Yesu o nuu uma e matamoa watu nuu o ngangana ese ese o lana pule foi e fava vaulea ele mavailea pule malona ono o lona malo foi ele fa umatia fa itaultani elu na fitsu fa mata yulu valu fa bisul valu yo ane tolu tolu lima mananga lu nga sul lima fa polo sul fitu ma ola unga ma wa o yesu tanga tane ile la vasapati mo la la ile te malia e wo ile nga nga le nga polite moni ona fa ta yolo le was scream fa mal tu spa ya he screamed in a loud voice ma yesu tapo inga sa o lotu wal jasi yaso o file mu manel de talo si vai veo o wui ai manu ai lo lunga male e fata yo stasio tino le lotu ta wala awa tu luma wo sol ma yaiku male male vave tu lo yai ana le vave tu na yo na ai nga ma ave fafu yo lo ngo ngai ke si fai veo la ka kalo ka pong wa fai e sa kangi wale wo so fai fingele iko kongu la val falsa Ole fisili la, e fife sa atari mana temoni ya lufasa. Yesu la la unwa, au temoni la hii, ya ila kamale ya salotu ila sapati. Ole ala la nawala ule otele ya tu ya Yesu. Awe Yesu ele na sareta sea, ea launa ya te imato. Wa ema liuma ya, ya fafano imato, fafunga lea. Wa o wiloa o ya Yesu. O oe ole paia o Yesu, o oe foe ole atua Yesu. Lea lao. Ola la ufaye Yesu te moni le sapati kalu fai isi lokolo fo Yesu ko loko maulalo nga le vavao kwa Yesu masina chala na faye i falongo msa ufafo mai malika malo ka fe la pe anga ka ko ka nga ko le malo la ye le aso le eh oai o gele ma fa fa wa le fe au okay lo ai pom wa la vai nga le ku ke i anga Yesu la wa ave le fale ma malika malo le o ku wok fo ma ma nga ya nga wo ma lepe mangu ku wa ele ke fo ulu ele ke mongi ya wa ai fo ya mi fa ke mongi e sa sa mo e ese a yesu ya ese tato ele la va e ka ko le ngo sa yo e ma fa ya tu lo yesu te moni fa longo ma sa fa fo e mo ka ki el fa li ku fa fo mai wo fa li le ke mongi se ku ku le le mai fo la los kama lo ala le kala Nga fa uma fa mari fa potosu lima the demon threw the man down and went out of him. Wakongi lalo ke mongis kamaloa. Aule lo fo Yesu. Na le yesia fa ino stamaloa. Fe musu wa iloka ngaka. Aule fe le loko Yesu malako. Malako fa peangei. Sole o uporangi kangaka ukako wofo wai. Koi fa kunga kuma nganga leanga malako wo maya ifafo. Afamai se yele pule e male mangala ye Yesu ai ofeli wa solo Yesu fa alunglungu mai e ma aka akale mu wa mfapia ki ofu ni kangaka wa fia va venga ma fa ilunga o ke faia ma fa pupula ye la ko maka ma fa va ai ai o ke faia ye ma mai fa kuku mai e fioki fa fanga e fi ai nga singa festivalao ma se aleko fa mai lo luka Fa poto sufit ya o ngi mea mali poki umange e winga ya Yesu o sala lau solo atu so se mea tonu lava o ia a ai sa la uma Yesu yo esa mo ayaka ko kapana umi kala istitini o tato wo el sa paki ya Yesu mafafitai ya Yesu ya fa malolo tato mai mafafanga tato ya so uma matutuli ese ya angelu leanga masaka ngima ya kako wa mio leanga Oh, Carofa, nga, leked, es leoko. Fafta tele, yesu lo lofa, fafta tele, ole pede, sama, futa mai, ili tato polo kalamel, ne yaso ma, olo gosauni mai fo, ili mana yoleola, so atu malifa moemwenga manu yai, sama of so tai malifa tawa ina wa inga la stofi, malas froile, la nga leo le atua, famul moli sa moa, tatalo ane moto, sa uninga, osi yuksa atinai,